Murandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima, hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene. Hi ni swilavo swa tinhlengeletano, a mukhandli lowu. U ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala, ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapexina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya kunanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

Kamosh akumeke kati yenzu tinyingi ta vusonjwa. Lungwani kati yenzu leto avela kabu Gwardifui. Kalienzo leli loko atlelela Goa kuve ninguzi ya shtimela kanambu Mekong. Lani atlambeleke ivu kulingu lungwani na ata kusile buku shluzia dash kuvali ngatsakami. Aveka ngozi leyi kuluzeke mranzi wa wayena Dinameni nanyani watiku la Shina. Agowa Kamosh azundhiwa ikulanika kuluza ka Dinameni. Lani angalanzeliliwa ngupu atela tsemiliwa mintiru ya kutika shinene. Diogu Dukotu ati atamkuma lo Msambiki ilembe la 1568 nalika matsamela ya kuhlupheka shinene. Ashakuja Kamosh ashkuma kavanganu karini lowo alungisela buku ujluzia dash ilembe la 1569 zakuka ntano malembe ni ntano nilingu Kamosh atlelele a Portugali. Shukinete akeliliwe ivanganu lava bamshaveleke ni pasaporti. Tsena ka malembe manharu malandzeleke ikona akoteke kuva apalusha xiyenge xo sangula xa buku Jluzia dash anga likungumisa ka Don Sebastião. Malembe yo gamesa ka Luis de Camões ave yatixanisa swinene hikula ni ka mavabyi ni vusiwana. Aluze vutumi hi dash ka Junyu wa lembe la 1580.

karatu swangi waka ikunchincha chincha kati nguva nzeni kama kungula wa mfumo ni banku mundial tolo musaine anthana swimelelwanu kuva kulandziwa mintiru ya shengileshi ka swudzana swa ntikelo mfumo tsatsiya kuva kunga tlhelisiliwi a wu bihi lendleliwaka vana va le Mozambiki etikweni la Afrika-Dzonga nhlokomhaka leyi i tiyisisiwe tolo hi munyikeli wa mahungu ka nhlengeletano ya tiholobye Hussein Yise holobye wa vatirhi va mfumo a tsatsiya varhangeli va swiubyana swa ku hambanahambana ku va va hlengela ka vuhlayisi lamaphepha ka switirho swa xinguva leswaku va ku hlayisiwa hi ku hetelela matimu ya ntirho inosesu impisa a veke ntsatsi lowu tolo xifundzankulu nampula ka nkhuvo wa ku vulavula hi lisiku la ku hlayisa maphepha ya mahungu ya swiubyana hi xiyimo xa matiko hinkwawo yimuntlha 30 ku nga hisa ku ya fika 31°C swi landzela Pemba ni 29°C Beira, Nampula 28, Maputo, Nkeleman 27, Nyambani, Vilankulu 26, Shashai 25, Hivugamu, Shimoyu, Lishinga, Nyamutunga, Esaka, Kuyafika 23°C. Avu maungu, Nkarlu, Mangula, Datala, Hema Pusheta, I 9 horas na 10 minutos. Lishilea.

Vengse di radim sami ke madropani ka cha cha ima kan fkan grof venta pont no vika e fema gutri sentu si stanta metru shka on the match pangla tanu vengse tvat ko om kamo klin nat hunzila e yach tich kadita mbudara nyas marka ko hitika wazi tatu hika wazi tatu desh kam chima junyu kadila imbida doj mili e 26 hinata ndan kam kamaina kasini ndima ya mahungu mahungu kutumisa mishini ya antena nasionali na kuita hitani mahungu atu achitish nga 14 yora zi 10 minute uchenji kwe hoka mbimu ya 15 yora shkizi yora shkasi hinatani mahungu tenga ya Gaza hina tzibula kambini uchenji kala za 16 yora mahungu nguo kutumisa mishini ya antena nasionali mahungu atungu za 16 yora zi 10 minute mlongo la kumbisa kano ya vapia ni mtumbu nuku mabulu tindi mato hambana hambana na zimula natu mwengi seti kala mbimu ya 18 yora zi 55 minute mkameo kuna wase ditipumile hina vakasi ningala mishini kaba tumisani kuloti validimi la chichanga na kaditambu ya danyanzi ngani Pedro paru kikawa mkamani kuna hilo mkisetu nene misikari neno tenangama tomutinjo mbo ni makate kubwa mkisetu watu misikari.

0: mwana waka Jansi etabaka ehudisa achikene ko handi neka Isabel kini chikani achinga umo mwako na kini chikani achikene mwana na wona phela achila ko tibeta braya chikani nguchana chikani eke animal wat ya de brasan ula ko tsola na isibehle ni buka ni tsola na isibehle beya baka ni teka mhaka ni ni womba nene e hlamusela ti atipisa ku tona ka medi wako ngulugo di chimkhata o teka di chisengwa neti wolela maboko basha ni mona di guki di jese no ti wona to ya hati wolela ku hola ka silonda selenga di kona hlivela ku di jese ni zimbisana ni sibedlela kinda fera ni kinda fera nji tsula control vaya mninga makinene manje makinina yawa nguya ku ema na uko ya sikulu wetu ku manje masiku yanga jitsula chikolwane nguti mani ti ya chinga chigonda masiku ya tsula chikolwane asisili makinini achisela ngo sabato para domingo usigunda ferasis
1: ngutona inkama wa tinga khatatia mitiko khala ku holovisana nayo miti khala ku wa mikwatisana na inchani chinga mahako zapi misa makaya kula kuti thavisa kuto
0: ngati zivi kambe ngunga mungu anga falisera ngutati wako ngo afalisera ditati wako adini sejiani achigonda primera khala dzi haunda ndi onzi se ni sala ni gundisa se e wana tu hutume wanemela ati ati lavako nikati kuti nokota kumugundisa lwe itsula chikolwane se kungaza ti mai ti hokeho toko ati thavisa hutume tive nguwa na tu madzumbelo manemela se achikene ta yamzwa tu ni ti hitisa ni landa tatu wami
1: ngutona se ingamonga kugwela to maloti anga tinawo i depression chipiritani mayamukelelo nguwa ya kona mititsutinku mingati ziva anthu kombe mitwa bwaka mitlamusela tati ngati nayi vami yamukela
0: isi dzivinthu idwa bwaka vehikomba ukhaliwa kona vavatendera kona ho kamalwati se vadina ive muninga koseko o se ive muninga makinina se vamukose hlapi
1: a wati khumuka to ati gonda class muninga manga khata mhaka iya yakwa a la kuti thaisa uto
0: Achi gonda waita vakalasi. Akukida bayironza ya gonda tafeni. Zimakidi timakela chigonda tafeni kwambi maticha chimabanda kuti shishi. Achimabanda kuti shishi maticha. Ndisikondi wakudana nitsula chikolwane niyathethe. Chikhanana neti sibi totukukela hayi. Sekudini moyo wa diritori wanga ndi uhokonkese mninga koseko nena chikene nade mwana na okene kanguti ma owanisoma. Manje kongona tona to tayanzwa nyana kati anga dikatona inganga ditona tininga chitionisa tona.
1: Loko midintini miti bula atisekelela ati hanya ninano kombeti wodzumba sempre adi ek.
0: Achidzumba sempre kubula kakona editanga manyana. Ndi hanti nasimani kutsaka manje loko achikhukha tsola mitini achitsaka. Sini siti dzitu njichani.
1: Vangana vanga tisakana navo kuti vatanga yakwe.
0: Idi vatanga yakwe. Idi vatanga yakwe. Ngwa kukhida ya dzumba umeji ndine kangana wako sini khukha nitsola kama mwakona kangana wako ni abubata naye. Nichikane Muya mukele kanu khala nayo towa ho tikuho khani loko ni tinati lungisa khani nata khani ntante ka fela azumbile naye mame ule e kukhela konke ya chitsola chikolwane ndi mwanditsiko achita hanti ndi mwanditsiko asita cheta umasemana nokukanda ndina sekandi ngoda umbile divike et manje asizwili
1: ngutona senka muminga khata kwa mitsula chipiritani ndivike mingati ya chipiritani miaona na ni va medico ati khata kuchicha khata kwa bulane nano ati khata kwa mwanana wanene
0: kha khatini kuma mwanana wanene ngunene uko sipiritani vachininga koseki nana ni uyanda ninga koseki ni vangana vakunivona vachininga koseki se ukhata utumiwa kuchicha nyana ka kudoto
1: Engisethi wa Radio Msambiki tidi hutati ngakhomela nawo navela kasikuwa ubulisana ni nathi kuwa hechicha utumi wawo engisa kumlongolo kuwa ngasikota kuwa uhilavetela nguhirumelela papila ya wena kwa hawa ka konta ya Facebook ya chitichichia hechi masoni ndi bulla thoni mami Isabel kati tamudeda nyansi awanga tsangana ni mhaka kwa mwanana wakwe tsangana ni chikarato cha kuwaza pimisa kuti thavisa utumi awe ilusana na tuni titharira taudaho nyansi mwanana wakasise anga uyelela ahanya kunayo bulako kufana ni vamwana vanana sana kuwa adi hetili kombe adilo ntete mhaka ya chipiritani veli hila hanyula kuse
0: chikolwane asileke kutsula chitsula manje kuchombabela njilo kasungu manje kamukwanga khata sekutendera timakata ta sibehle se hakata dida gondi dai
1: ngotona mathuka mibula ngokuwa loko se adi hetili kugonga kwanga heta kugonda njani

0: na vela kwa mahachona I kursi muni na vela kwa activity saka yo
1: kursi ya ufri maji manje atandeka ngumalika
0: mutona seko tonde vanga melele desperta
1: ngena sa hatumeli kukudzula chikenseni bom ngwa ye wongama loko sichin khateka ntwa shama kinina framasa ngoma ho framasa makinina ndani ngachisele manje se yeti wona to se abo chikeni mama ahi sombe kuseni bom santi nikongumesh abo
0: Inga matinga humela la chia ngata kwa na utumiwa, au kota mame, utifisili kuchana?
1: Nidipiti tichini panda, nukulisiri mwanana ulongu usiwa. Ngutatua kwa kuluwe titikufani, sila mwanana ulitika nito, tuseka. Katani hii ukela, tini na meleli kutatine. Majikongo ni wanga chisi mungu, chini katikidi duwoko, nisa nishula kamala watu yanga atikawo.
0: Kutona. Aya toka defeat ya wo mumwa kona toko pimisa kwa kupimisa kuti thavisa utume tinghunga kuti tinga kukarata kupimisa kuti thavisa utume ati fanen hati gondala ka wena.
1: Nad. Katinga.
0: Kutona emaka yone melango tate nonga pinda ka yona kambe uhluti. Nyansi ka vamame vava kuni vanana vatsangana kuni chikarato chiya kombe divona vapimisa kuwa mahama vamahama ka iya. Macho muno vagola kuwa.
1: Niwa gwela toke ni inyanana nitinu humele de manjichichila weka kungula ntisela na wachibenke. Lujila ntisela na wachibenke la ana hanya mwana. Kwa mbeni lugu nisawula ntisela kama uwa nisinga nai.
0: Ingiseto dundeka huma hele wa higimeta ndima iya dibuluda tukali tamudia denghansa wa hekuramba kwa na usengela ka chitishishi ya kuhi tamusela tia tinga kuhumela kwa mangwana hinata wa hema hamlongo loko na wei tamusela sikara tusia kawaha ngilitiko.
2: O número de suicídios, violência doméstica, consumo de drogas e depressão tem vindo a crescer devido aos...

0: umbone ne matimu ya dehanyo dangu, nga chicha utomu wawe.
1: Ahuwa inono ko wa Radio Msambiki.

0: penpen ta mosile siti ninga kutsaka niti ninga nkamo na nhana tina vela ku mahatile mvela nikaza ndikotiri kukhela ni ku ka unkamole ni vini dini nyiki yano yo antendi mejumu niba ni dimukambe wo watindano
1: kambe uwa ungati dunda ngutu kuba uji ngutu na itotolo ko chimoyingisa usi went ambe kulo ko chila kusinya ututuko vika chigodo chia gono
0: yeah so wuni ngati mudunda ngutu mamusi ka penpen bende madunda ngutu nguya makati ninga vhela ku loko nhambi ndi dzumbili ndi navelela ndi mudunda pen mamusi ka penpen kuya uya va pita tenete ni vona ndi vadunda mashibembe ndi mudunda mamusi ka penpen
1: kuta uka kai mbimo wa kuninga kumtamu kuva uno ndi sandi mawo yembelele
0: na dunda ngutu mara bende muzika musambikano na dunda bembe and down ana dunda muzika musambikano boriso aniniti dotara ngutu ngutu kuniye ni vandi kanturi wa oniva muyembelele wa mamusika wa musika musambikana porque na vadunda kuniva Mr. Bawo na madunda mamusika Mr. Bawo na vadunda ambe kuhlelwa kwa sikati na madunda Lorene Nyati na madunda mamusika yakwe ni madunda ngutu mamusika yakwe vangi va musiku musambikana ne ni vadunda kwa musika bem bem musika musambikana na idunda
1: kona ho tipana ulikwati kona kambe ungabela kanti mai waya uyembelele kwa kakuwa unga shuwa ngutu tatinene kambi nchua nila hawa udunda marabenda
0: marabenda
1: chinti matu hambana bana uchenjua uwe nake uka chitaila chi
0: uchenjua mina uka stila so hambana ninga homba kutia uka stila so hambana ngucha porque ani ningadini cho sama nzila yini kuna iwo ntulo o chitaila cha so loko ni chitsimbila ngucha na nguchini kosigira kukungola chikwata nguchichi kosigira kukuninga nzila so ja na duketa duketa style so tala machito tsita nchizama nzila ya mina yoniza nchikubreton nzila mina vela vatu batsaka nguchitsimbila nguzila yokara
1: so kupeka nguzila yako na yokara kuombaka ochenjua ahibi mutila kupeka chana wo
0: change one ule ayibi kwa mdefisiri ayibi kwa
1: mdefisiri nchia njombi chisipiki
0: yuwa mbomba nku nchondo ya ntu ashvesi unga zumba nitu ni achiku dunda kumantito awe unga kona mwa kukona achiku wona fela poda kuwa ntu nchondo ya wani yinga yikabi mdefisiri maji poda achiziva matosi ntosi maji kuntile kumushipresa mwomba to nchondo wako inga bomba maji nitu waziva haku licha aya hane hana mata kose maji se udi kwa tilipodu mwomba to nchondo wako inga bomba kuchani ku asilo nditila jvizi ti au utila wako unga womba kaka fazia entao eproso ninga kamba muziko wano ayibiko mudeviseri ndlondo ya yena kuvi mina ni murhandza njani manje ayibiko mudeviseri nuno wa mina ndanguza ku hoka hawani ku kumbedi kudiketa nzila yo mukhongelela ni khizama ni khongela kumbe anga va chincha uyela katini tilavela ku xitona ani ku ni va ni chihanya nayo tona
1: imana no change mukisetulba ko mamen kumba ka tsikudwa nyansa wa radio Mozambique.

Louis de Camões, nguwa kase angawa emaneka ka mitumu yo hambana hambana yata usochwa, imweyo kayo ona ngukua ngakongoma ania kabo guarda fui. Amu angawa ea bala tindandudotu langutati nene ania makau. Nsana katu, amanekile kachitulu chakuwa edi muonelele watini batu hambana hambana ahawa nikona angawa e kongoma kuwa abala nukanda sitoko zelu. Sese angawa ni nindu mangutu tati nene. Mbe mwanga tumelela goa, ngawa ngawa etangana nipangwa kwa abobo mela, matini, kalie ndila ngali maha itumisa nambu wa mekom. Kambe ahulushile ngukua ngatiziva kusambela, asikota kwa akongoma kuhulusha utumi wakwe. Kayo na pangu ya kubobo mela kadibutidia, ngoku wangu ualuza utumi, dihorana, adia ni ingati humaditi kuni kashina, angatiziva nilinado. Panguye ya kuluza utumi kadi hora na dia, ngwe ingawa yuma hakasikuwa akanda ni kuwa bala sitoko zelusasi ipia sasi ngadanwa dinameni. Ahawa kasi angawa aninga nduma ni kuzuwa ngutati nene achia singadanwa aminya dinamini asinde shashti. Ka utumi wakwe Louis Vaz de Camões, nguwa kasi angati pufula kukarata kaka hombi ngutati nene ni kushupa kakua angatangana nako kami tumu yakwe. Na kusa wakati tikuli angawa yeluza utumi, nguwa matina ya mange editi yalina kuni literatura na nakaditi kuhombe Europa. Manga kata kasi kuwa meziwa, nguwa maningwa lisima nguko onhaka sitoko zelusakwe. Nguko onhaka kuhumelela kuwa, kuwa nikili kutala kavatu, hambi ni chitsungu cha jingati ziva ni kuni ngalisima literatura, hambi ni mitumu yangatita achi maha ndani kaditiku, hambi ni mamwa ni matiku. Malembe yo guida ya Louis Vaz de Camões, ive ya kupandisa nga kutati nene nguko haka maluati ya wa mangatimu karata. Kwa takutla msala kamatimu, Camões aluzilu utomi nguko haka nzala. Nikuwa angati hanya utomi wa ukarawa. Mbimu anga kongo miso aditikoni kakwe achokela India, iti usiku, kusina wangati ziva, mitumu yakwe, hambini iku ingawa idimani, ama nikili kasi achibela ngu inti ni inti akombela jimola. Kuwa ana mana choja amalata mnyoka ndani. Atitaluza utome ngudisi kuda desh ka junyu wadilemeda mili kiyonisho itenta. Kambimu wa kungawa kulonda tuantumua kwa heleketa kakwe ntinuwa kwa magwitu. Mungana wakwe nguwa ngawa ekombela nukurumisa kwa kubalwa kadi iva dakwe. Matri maumbumba kungukua ati maneka kumbinsumbua kutuhumula ka ukalulea. Auwa ingawa tari ni nhena katitela na kuni kubala. Hamini kukanda sitoko zelo kambimu ilea. Ave hanya utomi, uokarata ngotu tati nene nguko haka usiwana, uangati hanya kaona kuza kuhakari tsikudia ngawa ilusa utomi nguko haka maluatini.

hata ba u dina ga mabuto muranzo wa mina nkhala marile muranzo ndavu ya swa marile nkhala le bela ndavu ya swa marile nkhala ndavu ya swa wa shuka nkhala ba u dina ga mabuto Tato mga sikuni pula so Mga shayo makilina kavazo wa so kato Mitabana mne nga tapinda kushwele Tukwansu kuna tuwa nibiliti alitunga Inumere ya zeltirish Kupitule kato

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, arracha ele rimila Xichangana.
1: Mwingisetu wa kurantika wa Radio Msambiki, emissora provincial ya Gaza. Akoyozela kabu siku libidwa nyamuntla. Esungu na mintiru ya vwashi, itafambana yona kwa fika nkari wa mea noiti. Nkari wa 19 hora está kunyika maungu emissão provincial ya Gaza. Nongo no jornal da noite está bem 19 horas na 30 minutos, interessando na antena nacional. 20 horas está vana ya, interessando na antena nacional, que fixa lá nongo no questão do fundo. Nkari wa 21 horas está com maungu interessando na antena nacional. Nzako atabastiku Shadzonga. Kuya fica 23 na 30 minutos, lá em Gataco fixela no último jornal, interessando na antena nacional. Meia-noite estava em Gemeta, música, mentira, Washi, Tamela Cancarlo, e como é que a Camabono Queni e a Belarmina Nhantumbo. Atipo em Lamsambique, ele cá 19 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Mwingiseti Nkarlo itabai kufikisela maungu ya vusiku ya mso provinciali ya Gaza mwingiseti jineni.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Msambiki.
4: Lipelele Belarmina nyanto bunu mwekset dropen la kan chenchai ku getlwe timali tan tleketlo mukwapalo upasiwele wa sibile lweye nikona kambe de ag shigubu kasilana kuta kuna matsamela ma chinchili mailanu kuba ku yatswiwa ka letelna kuni ku seketela ta Jones kula kuba kunyikelwele a swilavu swintwa wa sibile lweye le Mwalungu ka shifunza nkulugaza letiti nhloko makata mwangu wa shifunza nkulugaza nyamuntle nga wa zitatu siku kumi eka kota vushika lembe bakulu mambiri bakuma mbiri. Tlanu nilingwe. Marewa Ibrahimu waka wakandlis roasted botla kwa benzo lino udlavi vwengsit linene. Dropen la kancha ncha yokuwa ingetelwele timale ta ntleket mkwepalo upasiwele wasibiliwe Boniface Novela.
5: Uvu ya kunelela materialu ya mfumu wa dropa la kancha ncha upasisili wasibiliwe eka nchangletanu ya mbiri ya nzini kankama aku ingetelewa eka timali ita ntleketlo nzini ka dropa. Ima tamela wa aku tleketliwa ka shitsungu kuingetelewele hii sinku mitikaish. Eka mfuka wa chumwe wa makene kene nchanu na lingwe nzeni ka doropa. Eka mimangwa ya pakati kupasisiwili amalia 15 medikash. Malile yi ingatava kambi itirisiwa akukosha awa jonzi. Kasi eka tindauta likuli kufana sukela pontinya kuya a praya la kanchanchai. Amali ya ntlaketo suswi isukilika 20 kuya 25 medikash. Timalileti. Ile titengeteluweke nzeni eka matsamelo manga kona amsaveni ya kuwa mapalafeni magdura yuko laka nyimpi inga kona amedi orienti. Murangilu wa mfumu wa dropa la kanchanchai Osman Adam avulili lishoku nzaka kuwa upasisuli a tabela lintra lati mali tantleketu nzeni eka mfumu wa dropa. Nukuwa kupumeliluli akufuliwa a tingela tingwanyane. Se amfumu ufanela kuwa ululamsela tinjela ta mafambelo manene. Ngopu kastra tulisisi wene keleke hiko la katindambi.
6: Atasha la transporte pakati ka doropa la ina li engesele a 5 medikais. Ava transportadora ava lava 40 medikais total. Majiku Astro Gaza a bolina vona va engetela a 5 medikais kusa a gasol li kwedile a 45%. A 40% e nyingi. Maji va kusigirir kuwa konfesera a direção dos transportes, municipi ne Astro Gaza para va engetela a 5 medikais.
5: Kasi mkombisi wa nchanganu watava tleketli Astro Gaz shienge shaka nche nchai Alberto Langa atsemisi waku nchanganu yungkwasu utayendla kuwa kulanziwa atimaliti tibuhiweke ni kuwa amemova ya wana ni matsamelo ya ku wavakachi wafamba akutsamsekeni.
7: ene ku khensa ngopfu swa swinene hikuva leswi swi nga humelela a swi nga hi tshame khwatsi loko hi vona vamamani va hina va tswala lomu xitiratwini vanhu va ku twa ku vavisa va heta mikama yinyingi va tshame xitiratwini hi ku pfumala maxapa ntawu hi ku veni a mfumo wa hina wu pfumelile ku va nyikanyana kwala ka kutsongo va nga kombela kuva va transportadori hi titwa hi tsakile hi titwa hi lovakulu futhi hi ni ku khensa leswaku swin'wana ni swin'wana leswi nga ka swi nga fambi khwatsi hi kwala ka timhaka leto ta hi ta tendela ku lwa na swona pura ku swi mejora.
5: Ndzeni eka tindlela tintshwa ti ngheniseweke ka mfumo wa doroba la ka Cincayi ku landza eta ntleketlo ku swingeta a kusukela Pontinha ku ya a ntsindza wa Bairumare Ngwabi, a ku nghenisiwa eka swibombana kusukela Pontinha ku ya a ntsindza wa Patrice Lumumba hambi eka muganga wa le Nyanchekeni.
4: Ko wa sibilu lweyi a huvi wa nilako a matirhela mfumo wa doroba la ka Ncenca yi ve pasisa leswi swi lanako ni minawu ya ku va ku ta vhuneleliwa hambi ku kuma cuma ya ku ta yaketa a doroba la ka Ncenca hi ndzhaku ka tindhambi. Hi tlhele rambu Bonifasi Novela.
5: Huvu ya ku onelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka Ncenca hi xifundzankulu Gaza u pasisile ntlhanu wa makungu lawa ma nga ta va a nawu ku va a munisipi wu kota ku tirha hi wona ndzeni ka ku va u ta engetela a wu koxi la ta cuma hambi a wu yakisi la switirho leswi swi hohleteleke hikwala eka tindhambi ti vonekeke lembeleli Janeiro na Marsu. A switirho leswi swi pasisiweke wa zibili lweyi hikwala eka mpatsano ka mabandla ya Frelimo Renamo na MDM ku kumeka ngopfu ku va u pasisiwile a ku engeteliwa a timali ti fanele ku va ti tirhisiwa ndzeni ka mfumo wa doroba la ka Ncencayi ka lembeleli hambi ku pasisa makungu ya mitirho ma landziweke ka 23 to rhanga. Ku cukukwile kambe a ku va ku engeteliwa timali eta ntleketlo ndzeni ka doroba la ka Ncencayi ku va ku hlisiwile hi hafu a timali eta ku va ku landziwa a mitirho ya ta hukosi kumbe ku hakela a tinemba hambi ni ku va ku nghenisiwile a ukoxi lintshwa la ku va ku suseliwa ansila ndzeni eka doroba. Munyikeli wa mahungu eka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nawu ka huvu ya ku onela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka Ncenca Argentina Macuvele a vule leswaku a ku va ku pasisiwile a makungu lawa hi kwala ka ntwanano ka mavandla lawa ha manharhu swi kombisa a lisima li lavekaka a ku va ku pfuxetiwa matshamelo manene ya nhluvuko wa mfumo wa doroba.
8: Amtirhi leyi hi nga landzela nyamuntlha yi fambe khwatsi hikusa mabankada hinkwawo lama ma nga lana assembly ya municipal ma aprovare madokumento leswi vulaka swa ku hinkwenu hi ti identifikara ka madokumento lawa ma nga presentariwa para ku kulisa a doroba la hina.
5: I ntirho muni wu fanaka ku va landziwa ka nkarhi lowu?
8: A ka nkarhi lowu a xa ku sangula lexi nga prioridade i ku hamba a mintirho leyi nga onheteliwa hi tindhambi. Xa ku sangula lexi hi fanelaka ku tirha hi xona a hi tirhisa riplano lembe li nga hela ka sesawu ya nyamuntlha hi hambi revisão porque ten ke hi priorizara leswi nga onheteliwa hi ndhambi in detriment ya leswi se yi nga swi planifikarile.
5: Kasi murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncenca Osman Adamu a kombisile ku tsaka hikwalaho ka ku va se ku pasiwile minawu leyi nga ta va i landziwa ndzeni ka koxi la timali hambi ni matirhelo ya mfumo wa doroba la ka Ncenca leswi nga ta va swona swi nga ta va swi kombisa a nhlengelo wa vatshami doroba ni ku va va hanya eka matshamelo manene.
6: Hina hi nyamuntlha hi tsakile hikusa a minawu hinkwayo yi pasisiwile lani ka assembly ya municipal hi ta kota ku tirha hi devolvhera a wu tarikela hina.
5: Man'wani makungu vulavuleke i ku va ku ta va ni nseketelo hikwalaho ka mpfuniselo hi timali ta Banku Mundial i ntirho muni makungu munhu ma nga ta landziwa?
6: Bo a Banku Mundial leyi a ta hi pfuna a ku lunghisa switarato le doropeni lunghisa a ni ku rehabilitara a mabazara hikusa ma xanisekile ngopfu hi timhaka ta ndhambi ndhava ta hi pfuna ku lunghisa.
5: I marito ya murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncenca xifundzankulu Gaza Osman Adamu na a vulavula wa zibili lweyi ndzhaku ka ku va ku pasisiwile a makungu ya ta matirhelo ma nga ta landziwa hi mfumo wa doroba la ka Ncenca. Makungu lawa ma pasisiweke hi ntwanano eka mabandla ha manharhu ma wumbaka a huvu leyi ya mfumo wa doroba la ka Ncenca.
4: Ku yetwisiwile matshamelo ya xikola sekundari ya Armando Gebuza a ntsindza wa xifundza xa xigubu n'walongo ka xifundzankulu Gaza hikuva ku nyikeriwile a swilawu wa zibili lweyi hi rhamba mukoli Nicola Mukavele.
5: Kufika ka dzana nkombo wa vadyondzi va kumekaka antsindza wa xifundza xa xigubu lomu ka Gaza hi lava va tsikaka ku funda nkangala hikwalaho ka ku ve ku nyikeliwe muyaku wa zibeli lweyi aka xikola sekundaria Armando Emilio Gebuza. A muyaku lowu u kumeka u ni swilawu swinharhu swa ku dyondzela ka swona swa nyuwani, nakona ku vuliwa leswaku munhu wa swona hi leswi swi pfuxeteriweke. Handle ka leswo, ku kumeka ndhawu leyi ku lulamiseriwaka ka yona maphepha, nambi a biblioteka lana vadyondzi va nga ta dyondzela kona, nakona swi katsa ni ku endliwa ka campo polivalent nga lana u nga ta khaveliwa kona bola, nambi a murhi lowu u sivelaka a ndhawu liyana. A ku yaka loku ku koxile ku fika ka 20 milioni wa timetikaxi na swipfuniseliwa hi company Romping inga leyi yi nga ni makungu ya ku ve yi susa leti yelanaka ni mapalafeni ya gas aka tindhawu letiyana. Ku nyikeleni ka muyaku lowu, murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo u tlhamuselile ni ku ku tsatsiya a vatirhisi va tindhawu leti ku ve ni va tirhisa hi laha ku lavekaka kona matshan'wini ya ku ku yantswisiwa leti yelanaka ni ta dyondzo eka ndhawu liyana.
9: Se hi la ku kombela ku va miya mahlweni hikuva hi hlayisa ndhawu liya aswo leswaku va kuma matimba ku yini ya ku hi pfuna mazini xexe nghozi ku na nkama ni nga teka ku vale he ku na lo mi va celaka a loko vo cela laya hinkwenu la hi khile la a ku nga sali munhu aswo se hi fanele ku va hi ku hlayisa. A ku va na vona va kumeka ku thatheka ku hi pfuna hi swin'wana hi swi vonile va sungule hi biblioteka maxi hi ku va na manyawu hi ku vona leswaku na hina hi va khoma kahle va ya va engetela ni sweswi loko va khoma kahle ha ta vona swa ku saseka ha swona leswi a hi va beleni mandla Mozambiki hoye se maxi naswona vutengi hlayisa masala ya hina swa Matongwani, maticha, inavachani, hinkweni tenki patane kwini, ishaisa shikola lishia. Wakutiva lomi itakoiko, inavavakulu. Anga na shikola sekundari ala. A shikola sekundari ashi ni gijani. Gijani dishritu ni mwanyani. Sekuna sala nyana li mwela. Asho zunga sinursa zo. Majinava limba shikola sekundari asha kwini? Sesi ya shikwela, kuvani wa itava klasi, wana cha kushia shianta, shikwela sate desima klasi. Wana cha ushayanta nyamuka sayo na desima segunda.
5: Hi tlhelo lin'wanyani vadyondzi hi lava va tshembiseke leswaku va ta va va hlayisa hi laha ku lavekaka kona a muyaku lowu na va ni ku tikela leswaku i ve ku khensa ku kulukumba swinene ku ve ni va kuma a muyaku lowu.
10: Estamos confiantes de que, com o apoio contínuo do governo, da província e de parceiros estratégicos como a Rompico, transformaremos estes pedidos em futuras inaugurações.
5: Lou impumawulu wa ku nyikela ka muyaku wa xikola sekundari Armando Gebuza lentsindza ka xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundza nkulu Gaza.
4: Na isoka shigubu itava ikoko ba Afrika zonga lana Eduardo Figurão ata kuna maungu mamla kule shwa kuwa kukomiwili van vambiri na va ithiwa kuwa vakumikili ka uhlototele la xenofobia.
11: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental ma rungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ku gevengiwa ka n'wana wa tiko ra Mozambique Dumaje Xungwane mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke ka muganga wa Mossel Bay. Maviti ya lava khomiweke a ma zanga ma paluxiwa ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 10 malembe na 5 na 4 kasi un'wana a ni 20 ya malembe na 5 na lin'we. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela ntila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfili ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu un'wana wa 30 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4 van'wana hi lava tlheleleke makaya. unkabona imulumuzana Lawrence Chauke lwei kuhunza nekakwe ilo mu Johannesburg ahlamuseleke ankitsi nkitsi ayihanyeke
12: ala mana siyanga nchumo kuvateka hinkwaswo voteka mukhukhome hinkwawo va udeliza vateka hinkwaswo kuna lexi ni nga teka hikuswi ku ni kumena ni nga li kona ni le ntirhweni yona ni ta ni vuya ni kuma swaku ha se ni vuya ni nghena mboxikadi ni phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa se hi tsutsumaka hi nghena garaja ku ta maphoyisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni se hi fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphoyisa entao va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya koya ku ku endleka yini hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa ha ku ni ku ngwa tumbela nchumu hi tlhela hi vuya funtsi holweni
11: ni ka tata Chauke a loko u ta fika kaya a ku va tlhe vutomi lava tlhela swi sungulisisa i ntwini u qavangaka swona
12: hikuva mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga ha hi xi vuyelaka ka tiko lero brita hi ta dlawa so ku va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha loko aloko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hi swoswo swi
11: u na mapimi ya ku tshungu nga ha tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga
12: a ku tlhelela ka mina sini ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya mara ku va ni leswi swi nga cincaka a ka ha lexi ni nga xi vuyelaka ni za nitsutsuma ni ta sini ku ni nga na ntirho ku le kaya ni tsutsuma ni ku ni famba ni zama lomu ni nga kona
11: na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka mintshololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka n'hweti yo lenga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka vakuta hi matiko i ku hinkwaswo na nkongoma Radio Mozambique mi yingeleke Eduardo Figura
4: i mahungu masikeleke Afrika-Dzonga gimeta i ndlela leyi a mahungu wa xifundzankulu gaza lawa ma kumeke vukoli la vatirhisankulori kasi Mariam Ibrahim a veka vukhandlisi roxitin botela ka vumbindzulo lowu dlavi wengisetelinani ka mitirho yi landzelaku liperile
3: mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki
1: ele ka 19 horas de tlatekela 16 minutos já vem maungu e emissor provincial ya gas ele mawako loko maungu mafika hitindlela tinene eka wena moyingiseti
13: espaço comercial caro comerciante produtor agropecuário quer ampliar o seu negócio
14: aqui está a oportunidade
13: publicite o seu negócio na Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza e na sua rede de emissores repetidoras instaladas em quase todos os distritos.
14: É só contactar os serviços comerciais do emissor atrás da Escola Secundária Joaquim Chissano, no bairro 11, durante as horas normais do expediente, mas também pode contactar os serviços através dos números de telefones 87056-7574 ou 86-5394-018.
13: Os preços são bastante promocionais. Venha ver de perto. Arranque uma publicidade do seu negócio na RM. Não vai se arrepender.
14: Mais uma coisa. Que vantagens traz essa publicidade?
13: Ah, muitas vantagens. A publicidade na Rádio Moçambique permite ao empreendedor aumentar a sua rede de contactos comerciais e, por essa via, ampliar o número de clientes em diversas partes da província, mas também permite aos clientes saberem a localização do seu negócio e seus produtos comerciais.
14: Ah, já percebi. Aliás, costumo ouvir alguma publicidade na rádio.
13: Muitos empreendedores fazem publicidade e, porque resulta, voltam sempre.
14: Não te recordas desta publicidade?
15: Capulanas, mandate.
16: A loja que tem todo tipo de capulanas na cidade de Xai-Xai.
13: Sim, passou muito aqui na Rádio Moçambique.
14: O próprio Capulanas Mangate fala-nos das vantagens da publicidade do negócio.
17: A aconselhar aos empresários para criarem meio de publicidade.
13: Caro comerciante, produtor agropecuário, não leve mais tempo. Vem cá à Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, e publicite o seu negócio a preços promocionais, como fazem os clientes da publicidade a seguir.
18: Semeie sem transpirar com a Lavoura. use Roundup antes de semear.
19: Roundup é herbicida original, à base de glifosato, sistêmico, não seletivo, com pouco ou nenhuma atividade no solo, usado para a limpeza dos campos.
13: Rádio Moçambique, sempre projetando o futuro de Moçambique.
20: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwasu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko olava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lishi chekwaka hindlela inene, ini shula usati nsekiletan, amkandilo, uni andao ya kubaku ngaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batiri, mwishu mwanyani kutala, uveni itisa ama nyawu, ya wena ini andau yakuva ubukusha kona anga ama piscina kuni a bottle store akuva ukuma asha kutitimela matsongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguva la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuva vasa seka kuni a salão de beleza valongisa amisisi kuva vayaka minzumba ya kuhambana hambana yenzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirushnene istanatu shingani tai ya kunanga MC One Stop ani inkwas leshi uslavaka luku lau tuva tingwan unga iphone laka 86 93 04 555.
1: Ele é 19 horas de até aquela 20 minutos. Em cara, muito se toca vai fixar lá não no comatimo e a cinco e a máquina com o navelavo em sete de nene.

Ele ka 20 hora je tlatekela 41 minutes jo mo inksetwa go rantsaka hi tirisana na antena national la hi ku fikiseleke a mintiro le kumbe nkatsakanyo wa mintiro leyi landziweke bandla la Frelimo in ntlawa wa komisao politika ele mawako loko waxi loko fikelele hi tindlela tinene ku nga ri khale nkarhi wa 21 hora hi xita tlhelela antena national laha hi nga ta kuma mahungu ya vusiku kasi hi ndzhaku hi tata ni xiteko xa Dzonga xilumbaka wa vunharhu lweyi wa nyamuntlha hi vulavula hi risiku la 10 ka Khotavuxika ka 2026.

ipelele mungisetsi tinhloko makata mahungu hi dzonga ka tiko nyamutleta valeti dropeni la kancenca hi ku engeteriwe timali ta ntleketlo mukhwepa lowu phasiweke wa zibili lweyi murhangeri wa xikundzankulu maputsu a ntundluzela a ku vekisiwa ni ku hlayisiwa eka matsalwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva leyi nyambani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa a vayavelo va mati lava nga tshukaka va engetela a timali ta nxavo mungisetsi yingiseta lawa mahungu ni man'wana loko swi ku 20:03.

Yehovha murisi wa mina ndzingaka ndzinga pfumari nchumu kuvula a muyimbi loyi kunene hi mukumeke kusukela tikweni la Afrika-Dzonga vulavula hi Benjamin Dube loyi angeti heyi a ndzi na ku chava nchumu. Muyingiseti wa ku rhandzeka marito lawa hi naveleke ku va hi ku losela ha wona, kasi ke na hi zama ku va hi tiyisana hi ku se tiva kan'we leswaku loko rixa a siku rin'wana na rin'wana rini swa lona ku na leswi hi kalaka hi nga swi koti ku swi endla, ku na leswi hi swi kotaka ku swi endla, kambe hambileswi hi tsandzekaka ku swi endla swa laveka ku va hi khensa Xikwembu ku sa rito lo vulisa swoswo leswaku tlangela Yehovha minkarhi hinkwayo eka hinkwaswo leswi u swi endlaka, leswinene ni leswi kalaka nga leswinene Yehovha fanela ku tlangeliwa, nakona hi fanela ku va hi teka matimba le ka yena leswaku hambileswi nga kala swi nga fambanga khwati loko rixa Yehovha hi nyika ni vutomi hi ta va hi rhandza ku va hi swi landzelela leswaku swi ta lungha hikusa a va zanga va ku swi ta vevuka nakona va zanga va ku minkarhi hinkwayo swi ta tshama swi lunghile. Swi laveka ku va hina ku lehisa mbilu, swi laveka ku va hina ku tiva ku yimela, swi laveka ku va hina ku tiva ku tshemba hi laha ku nga heriki. 21:18 xifundzankulu Nyambani ta kumaka Maljiva loko a ku dzinzeveni.

0: na fani chilova na tsela ku cheka ne ku vole nowe masango nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela switiviso
1: murhandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi chekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatiri ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
0: Mwingiseti wa kurandzeka nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa mahungu ya Dzonga katiko hi le ka 21 horas hi tlhatekela 30 minutos vuyingiseti byinene.

0: Hiselo matsalwa hi ximu xa matiko ya misava hlengeliwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge nhlayiselo wa matsalwa a ku vekiseni ka ta wululami timfanelo vuhlayisi ni vumundzuku
1: leyi nyambani mfumo wu tshembisa ku va wu ta khatisa ku hinkwavo vayavelo va mati lava nga tshukaka va engetela a timali ta nxavo orasi romau
2: emitirho ya ta wuaki lomu ka provhinsi ya iNyambani hi yona leyi tshembisaku yi ta tsayisa a vanhu lava va kumeka na va karhi va mantirho wa wu phakeli ka mati ka madistrict yo tsarangana lava nga lombi mfumo va tlakusaku a mitsengo hileswaku ka zwala huwa ka madistrict yo karhi lomu lava hakunani va nyikelaku mati va tlakusetaku a mitsengo a madistrict ya Zavala, Inyarimi, ka Hun'weni, Murombeni, ka Masengi hi kona ku nga ni vo karhi vanhu lava kumekana va karhi va boxa a swisima hi ndzhaku va kumekana va karhi va mantirho wa wu xavisi ka mati. Teresa Katin wa ka mitirho ya ta wuaki lomu iNyambani a le lava kumekana va karhi va mantirho wa ku xavisa mati swi laha nawini kani leswi swi fanele ku va va swi maha hi ku va nga tlakuseti a mitsengo kambe loko va kumeka na va karhi va veka a michini ya ku hlola a mati nga va kumeka na va karhi va landzelela khwasi leswi a tinamba ti vulaku swona a ku le ku va kumeka na va karhi va engetela va kalavela xitshungu
3: hina hi nyikela norma ya ku kada fernisidori privade ku lava ku a kobra ra mali ya tanto yi nga leyi yi kotaku ku munhu ni munhu hambiloko na hi chisiwana na nga ma hi chumu a byi kota ku hakela lavo loko hi va tiva hi ta riwunira na vona kambe ha kombela a mabairo ni makomunidadi ni madistrito lava swi va mahakelaku swilo swi kwatshi lebyo para ku va tshinela kusuhani ni distrito va tshinela kusuhani ni SDPE va chikela kusuhani ni local dad kumbe ni post administrative va tlhamusela timhaka leti para ti ta kota ku chikela leni ka hina para hina hi kota ku ya tshama na vo hila
2: Teresa Katin wa ka mitirho ya ta wuaki lomu iNyambani
1: se ku ya mtshiwu le matshamela eka xikolo wa sekundari ya Armando Gebusa ntsindza wa xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundzankulu Gaza hikuva ku nyikeriwile a swilawu wa zibili lweyi endlelelo na mukoli Nicola Mukhavele.
4: Ku fika ka 17 wa vadyondzi va kumekaka a ntsindza wa xifundza xa xigubu lomu ka Gaza hi lava va tsikaka ku fundha nkangala hikwalaho ka ku ve ku nyikeliwe muyaku wa zibili lweyi aka xikola sekundariya Armando Emilio Gebusa. A muyaku lowu u kumeka u ni swilawu swinharhu swa ku dyondzela ka swona swa nyuwani nakona ku vuliwa leswaku munhu wa swona hi leswi swi pfuxeteliweke. Handle ka leswo ku kumeka ndhawu leyi ku lulamiseriwaka ka yona maphepha nambi a biblioteka lana vadyondzi va nga ta dyondzela kona nakona swi katsa ni ku endliwa ka kampu polivalenti nga lana u nga ta khaveliwa kona bola nambi a murhu lowu u sivelaka a ndhawu liyana. A ku ya ka loku ku koxile ku fika ka 20 milioni wa timetikaxi na swi pfuniseliwa hi khampani Romping i nga leyi yi nga ni makungu ya ku ve i susa leti yelanaka ni mapalafeni ya gas aka tindhawu letiyana. Ku nyikeleni ka muyaku lowu murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo u tlhamuselile ni ku ku tsatsiya a vatirhisi va tindhawu leti ku ve ni va tirhisa hi laha ku lavekaka kona matshan'wini ya ku ku yantswisiwa leti yelanaka ni ta dyondzo eka ndhawu liyana.
5: Se hina ku kombela ku va miya mahlweni hikuva hi hlayisa ndhawu liya aswo leswaku va kuma matimba ku yini ya ku hi pfuna mazini swexe i nghozi ku na nkama ni nga teka ku vale he ku na le ni va celaka a loko vo cela laya hinkwenu la hi tlhile la a ku nga sali munhu aswo se hi fanele ku va hi ku hlayisa a ku va na vona va kumeka ku thatheka ku hi pfuna hi swin'wana hi swi vonile va sungule hi biblioteka maxi hi ku va na manyawu hi ku vona leswaku na hina hi va khoma kahle va ya va engetela ni sweswi loko hi va khoma kahle ha ta vona swa ku saseka ha swona leswi a hi va beleni mandla Mozambiki hoye se maxi naswona vutengi hlayisa masala ya hina swa matsongwani mathicha hina vatswani hinkwenu tenke hi patsana hi ku yini hi hlayisa xikolo lexiya wa ku tiva lomu hi taku hi koho hina vavakulu a hi nga na xikolo sekundari hala a xikolo sekundari a xi ni Gijani Gijani district lin'wanyana se ku na salanyana lin'we la ha swo swi nga tsimurisa swona manzi nga va lumba xikolo sekundari xa kwini se swi ya swi khwela ku va ni wa ta vhakalasi vona swa ku swi ya swi yantswa swi khwelisa ti-desima kalasi vona swa ku swa yantswa nyamuka se hi na desima segunda
4: hi tlhelo lin'wanyana vadyondzi hi lava va tshembiseke leswaku va ta va va hlayisa hi laha ku lavekaka kona a muyaku lowu na va ni ku tikela leswaku i ve ku khensa ku kulukumba swinene ku ve ni va kuma a muyaku lowu.
6: Estamos confiantes de que, com o apoio contínuo do governo, da província e de parceiros estratégicos como a Rompico, transformaremos estes pedidos em futuras inaugurações.
4: Lou impumawulu wa kunyikela ka muyaku wa xikola sekundari Armando Gebuza lentsinza ka xifundza xa Xigubu n'walungu ka xifundza nkulu Gaza.
1: Ujani vonela ku swikolwa swi dyondzisa ku tiva ku ti endlela xo karhi exifundzankulu Inyambani yini ku tsakela a mintirho leyi taku na yi landziwa ngopfungopfu a mihandzu leyi se yi vonekaku Armindo Masingi.
7: Amuringele wa ndzawulo ya ku vonelela hi ta swikola bya mintirho ya mandla hambi ni usingarele loma provinsi ya Nyambani a vulavula hi Servicios Provinciais de Assuntos Sociais bava Samuel Zakeu i karhi a komba litsako hi ntirho lowu mahiwaku lomu swikolweni leswi bya ku gondzela a mintirho ya mandla. Samuel Zakeu i vi a endzela a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane yena wa zitatu loyi laho a yileko a kuma khamuselo wa leswi a swi gondzani swi mahaku hambi ni ntirho lowu mahiwaku hi vagondzisi. Xin'wana xi nga ve xi mi tsakisa hi switirhelo kutani a malaboratorio lava a mavoni leko na makomba leswaku a swi gondzani swi karhi swi gondzela mitirho laha ku lavekileko na ku cileko a ku a wu rhengeleke xikolo lexi xi simamisa a ku ya phambeni ni ntirho lowu wa ta wu gondzisi ka mitirho ya mandla.
8: Hi hlanganile laha ni swi gondzani swi hi byilile swikarhato bya vona and kambe va hi byilile ku va gondza khwatsi and va tsaka futhi kambe hi magondziselo ya laha manjhe va hi byilile kambe ku hi swihi leswi swi va karhatisaka mayelana no ku ku lunghisiwa ka michini leyi va yi tirhisaka byin'we ka makurso ya vona and kambe va kombela ku va ivini makomputadori lomu masaleni ya vona and leswi hi swi tivile leswi ni mabuku kambe para va ta swi kota ku lera kutani va nga swi kota ku hlamula leswi a swi gondzelelo swa vona swi va nyikaku. Hi tlhangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelile maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexiraxi mayelana ku ni ku kontinuara ku va gondza kumbe va nga swi kota ku yina ku milorara mitirho ya vona siku ni siku ntao hina hi tlangelele ngopfu ku hivi hi tiva leswi va tirhisaka swona ni maproblema ya vona hina kumu Service Provincial de Assuntos Sociais hi ta hlengela na vona va ri ku va swi kota ku hi chiketa andzima ka laha va swi tsindzaka ku kona kutani a xitutu xi nga formara xi formara khwatsi swi gondza leswi swi lavaka para swi hlamula a maproblema ya hina a nivel ka district ya Nyambani ka provinsi ya Nyambani ni tiuga hina ka Mosambiki.
7: Samuel Zakeu na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta swigondzo bya mandla hambi ni usingarele lomu a provinsi ya Nyambani a vulavula hi Servicios Provinciais de Assuntos Sociais na karhi a khamusela hi leswi a swi vonileku laha Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane. Samuel Zakeu a te a ku vuxeriwa loko ka swikola bya mitirho ya mandla i ntirho lowu sunguleko ka vhiki ku hundzeleko na ku ta vuxeriwaku swonke swikola swa mitirho ya mandla hi ximi xa provinsi ya Inyambani.
1: Khangani u seketelaku matiko hikwalaho ka ku nyikela tinyazani ta ku lwisa mavabyi ku hambanahambana ka wona wu tshembisa leswaku va u ta va u simama u seketela tiko ra Mozambique hikuva u nyikela a tinyazani ka ku lwisa a mavabyi ku hambanahambana Domingo Ximakalani.
9: Nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo wa vito Alliance Global para Vaccination a nga nhlangano wa nyelaka ku seketela matiko hi xiyenge xa tinyezana hi loko hlamuxelaka ku va wu ta mahlweni ku seketela tiko bya Mozambique ka ku va ku vhikeleliwa ni ku lwisana ni mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka wu nyikela nyezana nambileswi ku pfumaleka ka timali ta ku seketela xiyenge xa ta vudayi. A nhlangano lowu hi lowu hlayaka leswaku ndzeni ka nkongometo lowu hi la ni ku ta ka ve ku seketeliwa xiyenge xa ta vudayi ka ntlhanu wa malembe lamataka ngopfu lani ku ta ka lwisaniwa ni khume bya mavabyi na mabidri ndzeni ku woni malaria, sarampu na mbini mavabyi ya nkohlela i madzungu lama tivisiweki hi wavuzwazulwi kola dropeni bya le ka matsolo hi director executive wa nhlangano lowu Sania Nishtar ku fambeni ka ku va a kaluta ka xipiritana xa Matola Dois ndzeni ka liendzo a byi ambaka tikweni bya Mozambique.
10: As you know, this is a difficult funding environment all over the world.
9: Swanga hileswo swi tivaka muzangeli a ku kuma timali ku va ku seketeriwa xiyenge xa tavudayi swa nonon'wa ka masiku lawa hi nga ku woni, kambe hi endla hinkwaswo ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a nseketelo ka xiyenge xa ku va a kuma a nyezana. Hi kola ka swoswo hi kongoma ku va hi ta fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana, madzedzedze, sarampu na mbini mavabyi ya nkohlela.
10: That funding for 12 vaccines will continue for the next 5 years.
9: Amuzangelilwi a hlaya leswaku a ku va ku ta seketeriwa tiko bya Mozambique ka xiyenge xa ta ku tlhava nyezana hi leswi swi kongomaka ku va ku bekisiwa a vutomi byinene ka vatsongwana.
10: Because the health of children in Mozambique.
9: Hikulaka ku va a vutomi bya ntsongwana hi lebyi hi taka ngopfu ku va hi ya mahlweni ku va hi seketela a tiko bya Mozambique ka ku fikelela a mavabyi ya ku hambanahambana. Antizulu hi lowu hi wu landzaka hikuva hi xixima mintirho leyi kutani a mfumo wa tiko bya Mozambique biko umilandzaka ku va ku fikeleliwa mavabyi. Nkameni wa kona muzangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli hi lowu a hleke leswaku nseketelo wa nhlangano Alliance Global de Vaccination hi lowu wu humesaka mihandzu minene ka ku va ku bekisiwa vutomi byinene bya vahanyi tiko a xifundzankulu lexi na mbini tikweni bya
11: Mozambique.
9: A makungu i ku va hi kota a ku va a nyezana leyi hi tlhasa ka swipiritana leswi hi swi pfuleki ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu xezu a ku va ku ta nabyarisiwa vutomi bya vahanyi tiko. Leswo swi nga koteka hikwalaho ka ku va hi tlhasisa a makonjeladori lawa ma taka bekisa a nyezana leyo. Nakona a swimbeni swi navelaka i ku va ku ya mahlweni ku va ku tlhavukanyisiwa a tintlhazi leti ti tirhelaka ka xiyenge xa tavudayi a ku va ti kota ku landzisa mintirho ya toni hi tindlela tinene leti ti bekisiweke hi xiyimo xa xiyenge lexi.
11: Garantirmos que possam fazer uma assistência mais adequada e mais direcional.
9: Imagito ya muzangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tulu loko kanela ku fambeni ka liendzo lebyi hi wavuzwazulwi dzambuiki hi muzangeli wa nhlangano wa vito Alliance Global para Vaccination Sania Nishtar.
1: Lexifundzankulu nyambani ku va nyika vubindzu lekulu la mihandzu lana mfumo lava telaka van'wamabindzu vayelani ku va ku tava ku londzotiwa a mihandzu leyi yi taku na ibindzu liwa i tale ramba mukulu Armindo Masingi.
12: A província ya Nyambana yi kari yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati yi kumeka ku na yi luza a kameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provhinsia i hlawutele ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku wu kona tirho wu mahiwaku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni kasi ku ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo mihandzu leyi laha ku wulavuriwaka hi mamanga, madin'wa, matrangelina, zwihenge hambi ni mikova. A xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhi a mihandzu leyi gamaku yi hina hikwalaho ku lova swaku a vahanyi va lomu provhinsia va na ni magela manene kani leswi ku lavekile tikoponi loko a wulile George Pambe.
13: De facto a província hina yi potencial laha ka ku produzira masitrino ni swiketsa ni mas hi maaproveitarelo a swiketsa a swi woniki ku luza bya xaviwa ngopfu ha sensibilizara vaproductor para va expandire ku fornecere a swiketsa ka man'wani maprovhinsi lama kalaka ma nga produzire hi vulavula hi maketsa agora timhaka ta mafruta hina ni ha incentivara ku va investidor para kumeka investidor para va ta processara madin'wa ma citrino nesse caso hina ni algumas empresa fruta hi mahawa ku yi processaraka mafruta ya hina lomu Nyambani tan ma fase mbirionara mas leswi mahaku hi ku hi incentivara va investidor leswi hi lomu ka programa ya ku ma quasi conference ya investment para ver ku si hi ta atrayeri va investidor ngopfungopfu ka agroprocessament mesmo ku nga timhaka leti ti vonekelaka ka ku hi luza ngopfu de facto a malingo.
12: Ku vulavula ka George Pambe wa laha ka mitirho ya ta vurimi ni vutshivelo mapurovhinsiya na hlawuta hi leti ti fanele nga tioneka masiku ma landzelaka leswo mutlhangano wa Hombe wu titsombanyisa vanyamabindzu kasi ka swi kota ku londzuti wa mihandzu leyi yi bindzuliwaka lomu a provhinsiya ya Inyambani.
1: Lawa mahungu ya dzonga ka tiku nyamuntlha hi nga ka wa zitatu risiku 10 eka Khotavuxika lembe 2022. Tlanu ni lin'we ku va hi ta gemeta lawa mahungu hi ta va hi rhamba Edward Figurao kusukela Afrika-Dzonga ni mahungu ma vulaka leswaku ku khomiwile vanhu vambirhi lava va hehliwaka ku va va kumekile eka wuhlohloteli la xenofobia lana ku dlaweke vanatiku.
14: Maphorisa ya xifundzankulu xa Cabo Occidental ma rungula ku va ma khomile vanhu vambirhi xungetani ku gevengiwa ka n'wana wa tiko la Mozambique Dumaje Xungwane, mhaka leyi vonekeke eka ku lwisana ku vonekeke eka muganga wa Mossel Bay. Mavito ya lava khomiweke a ma zanga ma paluxiwa. Ku tiveka ntsena leswaku mun'we a ni 10 malembe na 5 na 4 kasi un'wana a ni 20 ya malembe na 5 na lin'we. Havambirhi va rhwexiwa nandzu ku va va tlhavile Thomas Xungwane loyi a gameke ku va a luza vutomi. Mundzuku lexaka nakona havambirhi va fanele ku va va yingeriwa hi mintirho ya vuthethisi ya Mossel Bay. Maphorisa ya Cabo Occidental nakona ma ha rungula ku va ma le karhi ma landzelela antila lowu taka komba lava dlayeke un'wana n'wana wa tiko ra Mozambique Danilo Mungwambe eka mpfilimpfilo ya kona yoleyo. Maphorisa ma ha tivisani leswaku masiku ndzhaku ma khomele munhu wun'wana wa 40 ya malembe loyi a rhwexiwaka nandzu wa ku va a ta va a hlohlotelile ku hinkwaswo leswi humeleleke ka muganga wa Mossel Bay lomu ku feke 5 wa vana va Mozambique na 4 van'wana hi lava tlheleleke makaya. Un'we ka vona i mulumuzana Lawrence Chauke loyi ku hundzeni kakwe hi lomu Johannesburg a hlamuseleke a nkitsinkitsi a hi hanyeke.
15: Alaya mina a siyanga nchumu hikuva va teka hinkwaswo vo teka mukhukhu wa me hinkwawo va wu deliza va teka hinkwaswo ku na lexi ni nga teka hikuva swi ku ni kume na ni nga li kona ni le ntirhweni. Loni a ni a ta ni vuya ni kuma swaku a se ni vuya ni nghena mboxikadi hi le phakati ka mboxikadi ya ku se ho dlayiteliwa se hi tsutsumaka hi nghena garaja ku ta maphorisa se ma fika ma hi teka hi ya tiholweni se hi fika holweni hi tshama kona hi hlayiseka hi gadiwa hi maphorisa entan va hi huma hi ku vona swa ku ngeke a hi kumi ntiyiso ya koya ku ku endleka yini. Hi zama ku hi ku hi nga ha famba hi lava ku tumbela lomu eka yi nga se fika hi kuma swa a ku ni ku ngwa tumbela nchumu hi tlhela hi vuya funtsi holweni.
14: Ni ka tata Chauke a loko u ta fika kaya a ku va tlhela vutomi lava tlhela leswi sungulisisa i ntwini u kavangaka swona?
15: Hikuva mfumo wa hina wu hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha hikuva ku na xin'wanyana hi nga ha xi vuyelaka ka tiko lero purahita hi ta dlawa so ku va hi pfulela ntirho hi kota ku hi tirha loko mfumo wa hina wa swi kota ku hi nakekelela hi swoswo swi.
14: U na mapimi ya ku tshungu nga ha tlhelela lomu tweni Afrika-Dzonga?
15: A ku tlhelela ka mina sini ku a xiyimo xa ndlala tanihi ku xi nga si cinca kaya mara ku va ni leswi swi nga cincaka a ka na lexi ni nga xi vuyelaka ni za ni tsutsuma ni ta sini ku ni nga na ntirho ku le kaya ni tsutsuma ni ku ni famba ndzama lomu ni nga kona.
14: Na ku endleka leswo maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng ma dumbisa leswaku ma tivekiselile ku va ma yangula ku hinkwaswo ta ka humelela eka minchololoko mi rhambiweke ku va mi voneka hi siku la 30 ka weti yo leyi nga ka yona na mini nkongometo ya ku sola a ku kumeka ka vakuta hi matiko i ku hinkwaswo na hi kongoma Rad Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurao.
1: Hi mahungu hi teki na wona kusukela Afrika-Dzonga hi gemeta mahungu hi dzonga ka tiku nyamuntlha hi nga ka wa zitatu risiku 10 ka Khotavuxika lembe 2025 ni lin'we. Mariamu Ibrahimu a veka vukhandlisi roxitini botelaka ubindzu lowu dlavi wekisetelene ka mitirho yi landzelaku.

0: Mungisiti wa rinzeka wehoyo kaanungloko wavukuli washtikusha zungini. Nyomuntle tavulavula ya matamela ya ntsongwa nishfunza nkuluganza ninti runga kariu yindliwa imfumu kufikisa ni kufikela timfanelo tantsongwa ni ngupu kumfikela kakutekiwa kumbe kuteka mahali ntsongo. Kuwe kuma intelelo ya nshloku makalii ibula ni mrengili wa shudrana sharahanyi ntsongwa ni ni matamela manene. Yukunavulu ngisiti linene. Tendla ni tlamseleke miko nshloku maka ya nyamuntla iminti ringa kari yendliwa imfumu kuwa kufikisiwa ntsongwa ni ngupu kamaka ya kutekana wangisifikiliwa mkama. Lani ingata kumaka yetelelo kamrangili wa shudrana sharehanyi ntsongwa ni mahanyela manene lumishunza nkulugaza tatana George Jeje. George Jeje asangula iku itlamsela shaku batsongwa ni lumishunza nkulugaza watlangana nishikaratu shitakusuwe kingupu ikula ni kandambi lani kungakari kulanziwa mintiru yokari kashengileshi.
1: Ivula swaku xibyana xa hina lexi landzelaka ngopfu ta mahanyela ya mindyangu bava mamani vakokwani vatsongwani vanangaka matshamela ya ulema. Loko hi cuka ntsongwani ka lonkama hi vindlavindleka ngopfu hikuva hi ku fana ni tiko hinkwalo kumbe ku fana xifundzankulu gaza nga kuma na tindhambi hi ni ntsongwani lweyi a kumeka matshamela ya ku tlula mpimo hi vulavula hi husiwana hikuva va bava vanyingi va hanya hi ku rima masimu ma luzile ku luza timbewu leti nga ta wundla vatsongwani volavo. Xin'wanyana xi hi karhataka futhi hileswaku vatsongwani va va yi kumeka na va nga le makaya va kumeka ka mindyangu leyi nga ha pfuliwile macentro d'accommodation laha a wu vonelile a nga leli nga hetisekile hambiloko va ni ku zama lava nga tirhela kona kumbe yini yi nga tirhela kona leswaku va timfanelo ta tsongwani hloniphiwa. Hi karhateka ngopfu loko hi chika ntsongwani hikuva ku ni lava vakulu kalaka va nga na mbilu va cuka ka ntsongwani va mi vona tani ntombi hambiloko a ni khumela malembe kumbe a ni khumela malembe na mambirhi kumbe 15. Masiku la ugamo swi ya ku hindzahindza swivilelo ni ku paluxiwa ka vatsongwani lava va kumekaka na va le hukatini. Hi karhateka ngopfu loko hi cuka a swifundza swa ku fana na Masingiri, Xikwalakwala, Mabalani, Gijani hambi ximbutsu loko hi chuka tlhelo ya n'walungu ka ximbutsu kambe hambi ku ri madoropeni ku fanele ka ncancaa hina tona timhaka leti ta ku va a vatsongwani ngopfu ka district la Limpopo la kusuhani vatsongwani vanyingi va tipatsa na va bava na vakokwani va kumeka ukatini. Xikarhati hi nga na xona xikulu hileswaku lava nga fanele ku hi pfunetela hi makhambi ma nga le mangaki a va landzi mfanelo ya vona hi vulavula hi vaveleki hi vona va vekusaka va tlhela va fihla leswaku n'wana wa yena a kume khwiri la bava wa ku karhi kumbe jahinkulu la ku ta jantiyelo la ku karhi va fihla. Xin'wana xi karhataka hi tirhisana ni marhangelo va muganga nga va leader communitary. Ni tsundzuka leswi nga humela matshikanyana ndzhaku na hi tirhela a Masingiri hi fike hi bula ni leader swi njhani mhaka ta ku tikwa vatsongwana ku lomu ka mina swikoho ku rhulile a muti wa ku sangula hi nga nghena ka wona hi kuma vatsongwana mambirhi va le hukatini mun'wana khumela malembe na mune mun'wana khumela malembe na manharhu mani loyi a vulavula na nga swi tiva ha ni ku se va mani lavaka ya ku ha lava vingi va mina va noko va le Joni se loko hi sungula ku mi komba swa ku a swi phazamaka ni rivaleleni va bavo a ni nga swi tivi leswi timhaka ande swa vona swi ku entirial na wona ku ni lava mpela va kalaka va nga wu tivi nawu fanele mamani lwa nga dzuka a wo endla ku hi byela ku la i vingi va mina loko a hi tiva ku hi va genero ina nga hi byelanga a vona swi ku swi normal i swilo leswi nga basa pra yena
2: andna hi lava tikona tinhlayo
1: tinhlayo hi vulavula hi ntlhanu wa vatsongwani na vanharhu lava se hi nga va tlhelisela ka mindyangu ya vona hikuva loko hi kuma ntsongwana hi mutsiketi laya hi mi teka hi ya bula ni vaveleki hi bula ni jala kona leswaku mali vatsongo ku lava Masingiri lava vo teka ni vutsongwani kambe ke a swi fanele naswona ya handle ka nawu a swi fanele ku na jaha u fanele ku wa ha dyondza ni wa tirha ke ya ni tirhi se u ta mu hlayisa ku yini n'wana lowu nga mi teka lweyi mutsiketi a kula a mundzuku a ku chada a ku na ku xwela u ta swi kuma na a tiyeleleni.
0: Hi tlhelo lin'wani murhembi wa hina a vula ku va ntsongwani loko a tlheliseliwa kaya na suka ka ku tekiwa a halitsongo a pfuniwa hi switirho ku va endla ntirho wa bindzu lokari.
1: Leswi swi hi hluphaka ngopfu futhi hileswaku a swi ringani ka swisantsongwana fa swi nga swi ma ya mi tlhelisela kaya, hi fanele ku va hi mu nyika a switirho.

0: loko hi la ku sencha ntsongwana hi byela leswi n'wina munhu susa loko ni ya ukatini kambe vanhu lava va ni xavela mpahla a vanhu lava va ni pfuna ni fi hi ndlala simutani vuyikaya ni nyikeni swakudya n'wina ende hi swi vona swaku hi fanele ku va hi va pfuna hi vitaniwa ngopfu leswi ngo makiti ku va va kota ku xavisa swa wu karhi ku tibindzula se hi tirhisana ni mihlangano yi nga leyi ngaki ku va hi seketa kuma a swi ringane hi ku hi ha swi twisisa leswaku loko hi yasa ntsongwana ukatini a vuya kaya i hafu ya ndlela hi nga tirha hi ku i hafu wa ntirho a ntirho ku wa ntsongwana lowu hi n'wi nyika masangulo ku va kota ku va a tihanyisa hi yexe
1: imakiti ya switirho munhu
0: a swi kiti a switirho hi nyikela ka swona tanihileswi hi siku la la 15 ka n'hweti yo la juni hi nga ka yona hi ta vilepompo ku ni makiti tikuzinya culinaria ku va nga xavisanyana swakudya tlhe mi nyika swakudya swa ku sangula kutani makarapawu mpunga ku va sungula ku va xavisa swakudya sweka xavisa i tin'we ka tintengo hi va nyikaka kambe swa endlaka futhi hi va nyika mafardo ya ku xavisa mpahla koli ka Lipombe ta nyikela mafardo swa ku tintombi leti ti kota ku tipfuna ti xavisa timpahla letiya ti vuyeliwa hi xa ku karhi van'wanyana va pfuniwa ku ni tintombi leti ti navelaka ku va ti dyondza ku rhunga hi ta nyikela michini ya ku va kota ku rhunga ku va va tipfuna i swinyingi leswi hi swi endlaka ku va ntsongwana a kota ku va a tibindzula a nga voni wanuna tanihi nhlulelo wa swikarhati swa vutomi la yena
2: loko emahlweni Jorge Jeje a bandleve vatshamitiku ngopfu vatswele ku va va nga landzi a swiheno hi ndlela ya ku va ku khunyeveziwa timfanelo ta ntsongwani
0: ku ni swiheno hi vulavula ngopfu hi n'walungu ka xifundzankulu gazi ku vulavuliwa hi marito xidinisiya sawu va ku khoba va ya ku khobeni loko a famba le loko a za huma va lesi wansati a famba ukhobeni lomo a ni khumela malembe na mambirhi a ni ntlhanu malembe na mune a ni khumela malembe na manharhu kambe loko a za vuya va lesi a wu pfile va yi va mu lulameta va mu dyondzisa leswaku wanuna hi xini a hlayisiwa hi ndlela yihi i xihale xikarhato lexi nga na xona hi leswi endlaka hi vulaka swaku ku ni mindyangu ni swihene hi nga na swoka ntumbuluko wa hina leswi hi endlaka ku va hi tlhelela ndzhaku ka nyimpi leyi nga na yona ku va a vatsongwani va nga tsumeli ku va va tekiwa kambe ka hanyimanga ya tirhi ya hina tanihi va genero va tirha va na ku lori va edukasawu ku loko ntsongwana ka yaliya yo katina nga hi xikolweni ku ni ma-desistance nga ku godola ka xikolweni ka ntsengo wukulu wa vatsongwana xihi leswi hina va edukasawu va na ku lori va juventude na vona va tirha leswaku hi lwa ni ku va vatsongwana va nga handle va ya ukatini hikuva ka nyika fika ukatini a ni khwiri ma velekela kona makarhati van'wanyana va luza vutomi van'wana va honekeliwa hi usatela vona va kumeka ni swikarhati ka mahanyelo ya vona hikwalaho ka ku tsumela ku ya ukatini
1: a loko ku chukiwa a timhaka leti ta swihena swa ntumbuluko i hi ntanga muni swi nga ta landziwa ku ve ni swi vhikela ntsongwana hikuva mahanyela swa hlwela ku ma cinca
0: a ku cinca ka swihena swa mahanyela ya xitshungumbe ka vayakitiko a swi vevukanga hikuva i vumina bya munhu mfumo a wu laka ku cinca tintanga leswi wu lwaka swona sweswi hileswaku a ku khoba loku va nga fambi hi nkarhi wa xikola a va fambi hi nkarhi wa maferia xin'wanyana va dyondzisiwaka leswaku loko a vuya ku khobeni a swi vuli leswaku yena si n'wansati ku va ya ukatini leswi a nga swi dyondza leswiya swi mu lulamisile ku fika nkarhi a ta ya ukatini a muganga a yi mahlweni hi ku hanyisa swo swi dyondzisa swi karhi ka swihenu leswi hi swi solaka leswaku loko a vuya va ku se phe wansati wena laha ku ni bava luya na mvoni bava luya a nga ku pfuna luya a tirhela joni luya a ta hi pfuna la kaya hikusa na yona mindyangu yi vona a vana va tintombi tani vukosi xihenu lexi a ku lovola hi tihomu lexi a zona nort an'walungu ka xifundzankulu gaza xikwalakwala mapayi xigubu masanjena mabalani ku ni leswaku wanuna ka ni ntombi a vona bangu a nga na lowo a leyi i mali leyi se loko ku tihumela wanuna a ta lovola a pumba swikweneti leswi nga na swona van'wanyani va bava hi vo va nyikelaka vana na va hakela swikweneti leswi nga na swona loko va mu londza i mali ya mina ku mina na mali kambe ni ntombi le kaya a n'wana no mpoda ndzuluka garantiya ya ku hakela xitshembiso xa ku hakela swikweneti a hi humeni ka mhaka la ku hi chuka ntsongwani tani munhu loyi a nga hakelaka swikweneti a pumba vusiwana la hina a vatsongwani va ta pumba vusiwana la hina loko hi va nyika xikola hi va lulameta namuntlha ku va mundzuku ta vamamani lava va hetisekeke hi va lulameta namuntlha leswi va mundzuku va ta ve vadokodela hi va lulameta namuntlha swa mundzuku va ta ve vadyondzisi va mundzuku hi vona va nga ta khoma tiko va fambisa tiko leli namuntlha hi ya tsaka ku hi vona va chef de poche va xisati.

0: vona va professora nga va dyondzisi va xisati leswi kotile kwele hikuva va ti karhatile va chiverika hi ku dyondza ku se yin'wana hi mutsemerisi kumbe na ni xisiwana yo ya mahlweni hi ku engetela vusiwana leli li nga ta famba ni ka n'wana ni ka vatukulu hikuva a hi heti usiwana na namuntlha ntsena hi fanele ku lwa ni kusiwana la mundzuku swa ku vana va hina va nga hanyi kusiwana ni nga hanyalana na mina a ntukulu wa mina a nga veka kusiwana ni nga veka lunalona na mina se leswi lava ku va vatsongwana hi va lulamisa hi ndlela ku va dyondza xikolo va dyondza mintirho va ti lulamisa a mundzuku wa vona
1: hi vugamu murhangeli wa rihanyo ntsongwana ni mahanyela manene lomu xifundzankulu gaza tatana George Jeje a tsatsiya ku va vaveleki va nga emahlweni va tshika vatsongwana va tshama voxe hikuva leswo swi tlakusa a matshamela ya mhangu ku ve ni ku nga hloniphiwi etimfanelo ta vona
0: a tindhambi ti hi karhati ngopfu hikuva a hi vulavula hi masinti rin'wana hi maka vatsongwana ni vaveleki na vavhovho hi fikidza 7,000,000 kusuhi na 8,000,000 wa vatsongwana va nga kumeka ka tindhawu toleto matshamela ni nga vula hi kona amasimu a ma hali kona ma fambile matshala ma fambile se a wu swetile hi ku tlula mpimo ever swa tile leswaku hi tirhisana na UNICEF ni swo byana swin'wanyana swa na sonzonida a ku va hi pumba ni ku hlamula ku karhateka ka vatsongwana valavo va nyikile switirho swa xikolo va ta phindela va nga na mabuku va nga na nchumu kambe swi nga karhata ngopfu ka ndhambi ku tsumbula swa ku vana vanyingi va hanya hi xivomo bava a tirhela Joni a vitana mamana a tshama na yena Joni mamana nga le mugodini o tshama na yela kwa humala ku mi kuma leyi a n'wana wa 10 malembe na 5 mi kuma a hlayisa vana vambirhi vanharhu mun'we wa 12 wa malembe mun'we wa 5 malembe na 2 tsundzuka Kijani hi kume mhaka leyi ya vatsongwana va ka mahi ndhambi na va li voxe loko hi fika masentro a hi kuma vatsongwana va ku mamana wa wena ku va kwini a le Joni va va kwini a le Joni vo va vona ha voxe leswi hi karhata ngopfu la londzela mikrofoni na Radio Mozambique ku va hi kombela leswaku hi nga sini a vatsongwana hi xivomo loko ntombi ya ku karhisa leya ya 10 malembe na 5 yi hlayisa van'wanyana hakanyingi i a vevukile ku va a kanganyisiwa hi vabava ni majaha hikuva swin'wana swi amukelela kolaha wena wa posa swo posaka swona kumbe ku leswi a swi lavaka a ku majaha ha wena u lahaya wena xinamuntu a xantari la n'wina hi swinekiwa a ya makhofa ku a ni ta ku xavela xihukwana hi xihukwana lexi nga ta mi xavela xa tirhizenji stentamente kaxi a n'wana a tinyikela se vabava a hi nga endleni swa ku tshiketa a vatsongwana va tshama voxe tindhambi ti hi kombile leswaku lomu ka gaza hi ni ntsengo wa ku tlakuka swinene wa vatsongwana va hlayisanaka hi xivoho swi tiyi leswaku hi makhambe van'wanyana vatsongwana lava va ngo feliwa hi vaveleki kambe ke hi karhateki ngopfu hi lava va ku vona va ni vaveleki va va siyaka voxe ni vatsongwana va chef de famille hi vulavulaka ha vona leswi hi swi kuma namuntlha ku ni kriyansa chef de famille ka ntumbuluko wa hina wa xiafrika a swi kona hikuva a n'wana a nga va feliwi hi bava kumbe mamani ku ni makuva wa mamani a nga titiya hahani wa yena ku ri makuva wa bava ku na vakokwana kambe namuntlha hi kuma ntsongwana a tshama ni vatsongwana va ku kriyansa chef de famille i ntsongwana mutameli wa ndyangu va ka hina hi lahlekele wa vutomi ni ntiyiso wa hina wa xiafrika wa musambikani wa hina swa ku hina hi ni xixaka hi ni ku hlayisana a n'wana wa makwerhu makwenu i n'wana wa mina kambe namuntlha a swi kota ku lowa n'wana wa makwerhu a tinhombe ti nga ti kumangijana hlayisa n'wanyana ku a wu na xaka u na ma a kona makuva papayi a kwini a xinyakanini ku ve ni ndhambi a va tekile a tshama na vona loko hela ndhambi a ku mukani kaya khombo la kona ni endla vona leya madaka i fambile kambe swo mfumo wu karhi se u pfunetela ku va va ya kumaka ku etlela kona swi va etlela ka tende vatsongwana lava se hi lava ku kombela leswaku a hi wisini ximunhu xa hina hi kombela vafundhisi lava tirhaka tinkerekeni ya kombela ka va leader communitario leswaku mo hi seketela leswaku hi vuyisela a ximunhu xa hina ku va ntirho wa hina wu ta vevuka
1: mutseti wo rhendzeka endla leyi hi fike magamu ka nongoloko wa wukuli lani hi vulavuleke hi ntirho mfumo u nga karhi wu hi endla ku va ku vhikeliwa ni ku va ku vekisiwa etimfanelo ta ntsongwana ngopfu ku mi vhikela ka ku tekana na nge si fikeliwa hi ntanga kumbe ntsongwana a tekiwa hi munhu wa mukulu nongoloko bindzuliwe u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini Joaquin Zungeni a veka vulongoloxi lamarito ni mpfumawulo.

22 horas e 54 minutos, ringo kusukela tikwenda Africa Dzonga. A vendza kuma yingiseteka kuva hi ku fikisele nongonoko reportage lowu tisiweke mwaxikulori Francisco Nsimbini nyamuntlha kunene hi vuyisi nongonoko lowu na hi civuka timhaka leti endlekaka eka vatsongwani. Mhaka leyi kunene yi xukuvarisaka ngopfu swinene, mhaka leyi vindlavindlekisaka mfumo, yi vindlavindlekisaka mun'wana na mun'wana. Hi twile marito ya rangeli wa hubyana leyi hanyelaka ku vonela ta le hanyu ntsongwani ni wansati xifundzankulu Gaza, vulavula hi tatana George Church loyi ni na va kombiseke ku xukuvala. Swa laveka ku va kunene hi nga endla xa ku karhi leswaku hi ta hungula antsengo kumbe ku voneka vatsongwani lomu switaratwini lava ngopfungopfu va landzaka ta mintirho na ntanga yi nga si na fika yi kona mintirho leyi kunene vatsongwana va fanelaka ku fundhisiwa yona i ntiyiso. Hikusa leswi hi nga la ka misava leyi vatsongwana va fanelaka va va dyondzisiwa hinkwaswo, kambe swa laveka nakona ku va hi xiya leswaku hi swihi leswi ntsongwani a kalaka a nga fanele ku va a nghenelisiwa ka swona, kasi leswaku a vutsongwani bya yena byi xiximiwa ni ku mu nyika mukhandli wa ku va a lulamisela a vumundzuku la yena. 22:54 kasi i 56 minutos.

0: Lipelelimukset mahungu na Rostino Botela. Vanye va miganga ya dzongeni ka Maputsu ilava va kombela kukuva va nyikiwa a tindhawu ta ku va va ta hakela ka tona leswaku xifundzankulu Maputsu na va vula leswaku va ka tindhawu leti va nga ka tona a va ha lavi ku va va tlhelela hikwalaho ka ku va ku vonekele a tindhambi style humanyisa.
1: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 va kombela mfumo leswaku va wu va nyika a matalyanu lomu va nga ta ti akelaka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona sweswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mitirho ya Radio Mozambique mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a jonini eSwateni va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi yakaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta ti akelaka miti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hi ku va va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyu va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Mozambique swaku va lulamile a ku va siku leri mfumo wu ngo to tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va ti akela mimiti yintshwa.
0: Lexifundzankulu Inyambani khulubedzi olukulukumba ngopfu swinene la mihandzu lana mfumo ta ku na wu lavetela a van'wamabindzu mayelana ku va ku ta va ku londzotiwa a mihandzu leyi ta ku na yi bindzuliwa a nga va hi ku hundzuluta hi ku endla masumu ni ku va va xava yona mihandzu leyi a ri Mindo Masingi.
2: A provinsi ya Nyembane yi karhi yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati yi kumeka ku na yi luza a kameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaku a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provinsiya i hlawutele ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku wu kona tirho wu mahiwaku ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni ka siku ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaku a ku londzo ta mihandzu leyi laha ku ololiwaku hi mamanga madin'wa matrangelina zwihenge hambi ni mikova a xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhi a mihandzu leyi gamaku yi hina hikwalaho ku lwa swaku a vahanyi va lomu provinsiya va ri ni magela manene.
0: Dropini la ka ncenca hi vaxavisi lava nga ta pfunekaku hi ku va ku ehlisiwa a timale taresa ikolaka kuba ku ta pfunseriwa vaxavisi ka ku va va hundzuluta ni ku vuyisela bindzu ndzhaku ku va va dumeriwele hi tindhambi Boniface Novela.
3: Valandzi va ta mitengo ka mfumo wa doropa ra ka ncencayi hi lava va pfunekaka hi ku pumbeliwa timali ta maresa lana fanele ku va va hakela hafu ya timali leti a va ta na va hakela hikwala eka mintirho ya vona ya ta mitengo xileswo ku ya fika Setembro wa lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi makungu ya mfumo wa doroba la ka ncencayi lawa ma pasisiweke hi huvu ya konelela matirhelo ya xiwubyana lexi yi nga ve hlengeletana wa zibili loyi eka nhlangano wa vumbirhi wa ndzeni eka nkama. Murhangeli wa mfumo wa doroba la ka ncencayi a vule leswaku a ku wehlisiwa ka timali ta ku hakela maresa ka lava landzaka a ta mintengo ndzeni ka doroba swi yelana ni ku va ku thiviwa eswikarhatu leswi swi nga kona hikwalaho ka tindhambi leti ti hlucheke ka lembe leli hi nga ka lona lana van'wamabindzu va luzeke swa vona hinkwaswo hikwalaho ka ndhambi. Tlhelo futhi Osman Adamu a xungetie swaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku seketeliwa a ku a vanhu va nga luzi a mintirho hikwalaho ka ku tikomponi na tin'wana a ti pfaleli hi matshamelo ya ku va ku onekile a tindhambi. Xin'wana a xungete leswaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta yengeteliwa ku hinkwavo valandzi va ta mitengo va ni ku thatheka a ku hakeleni eka mares leswi swi nga ta engetelaka i ta cuma ndzeni eka mfumo wa doroba.
0: Mangset ive mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntirhovetso.